mutanga o te reo irirangi o te hiku o teika. Iwa te kau mawhetu iratahi te iarere. Tautoko ngā mahi.